mo ki gbogbo olugbo mi jake jajo ni gbogbo ibi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday. Thank God it's another Friday. Oni lojo jimu oloyin. Today is 5/06/2026. Ojo karun ninu osu elekefa odun 2026. Ni bo le tin lanfani lati gbo mi mami. Gbogbo le ejuwo si baba mi. Eja jo ki baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase. Olorun yin nikan ni won pe ni ijinle ife to nfo won agbara. E dide o. This is another weekend. Opin ose mi la tun wa yi. Asi wa ni osu awon angeli. Bibeli ninu osu kefa asi angeli kan. Won angeli kan si Maria. Ni osu kefa kan na won angeli kan si Maria. Osu yi osu awon angeli bibeli ni lenu eleri meji si meta. La o ti fi gbogbo ododo mule. Anti ba nda ko angeli mo n pada bo. E ma bo ni bi pepe ma. E ma bo ni bi pepe sa. E ja jo do bale ka jo kunle. O ti yo mo la mo mi. O ti yo mo yin la sa. Oni tun lojo jimu oloyin mi. E ja jo dupe lowo baba mi baba re. Oni majemu anu. Oba to po ni pa, oba to po ni agbara. Okan soso ajana ku ti mo mi gbokiji kiji. E kunle do bale. E wa ju owo si. Eni Jesu o ma se aye ope pada yo. Mo dupe temi o, mo dupe mi. Mo dupe fun majemu, mo dupe fun owo agbara. Olufe Olorun yi, ohun na lo to yin. Olorun re yi, ohun lo to bo. Ko si nkan meji ta le fi fun ju ka ma dupe lowo e lo. E ki ege, e so ipo seun gan. E wa so baba oni lojo Friday. Je leyin o ko to dale loni. Je leyin o kile o to su. Ogo ni fun o Jesu. E wa ki eni baba lati ibi ti mo wa ni mo ti ki o pe e ku ojumo Olorun o. E ku ojumo o. Bo ba si sale lo wa, e ki e ka le nbi ti mo wa yi. Ogo ni fun o Jesu. Gbogbo eyan mo Olorun e dide nle. E wa jajo gbe Olorun ga. Emi Oluwa ni ke kan korin ope ka si rajo. Laaro kutukutu. Enikan ni a. Bo la se fe sa awon mo to nbe ninu igbo yi. E fokan yin bale, alaanu ni Olorun. Awon angeli wan sise nipa e, a si gba Olorun gbo pe didun losun oso. Gege ba se so gbogbo yen dide. Pe to ba ile dojo Monday ti won oba ti le wale, a gba Olorun gbo pe gbogbo wa lafira wa sinu awe. Mama, enu o se nkan kan bayi. Atomode o atagba fun 24 hour, a ni je ani mu. Nigba ti o ba fi di ojo Wednesday, a se wo Wednesday ni. Eja tu won ti baba mi odanwo. Mo npada bo. Ni bo le tin gbon mi sa. Eja jo gborin soke.

0: ju owo yen si ka fi ki oba onimajemu alanu oba to po ni pa oba to po ni agbara ade ogo pada fun olekan na aso ipo se adupe fun awon omo tin be ninu igbekun ta gbagbo pe wa ba wa tule adupe fun awon oluko won ta gbagbo pe wa si won le bi ogo se nje ti olohun adupe pe okun olohun to po ni pa oba to po ni agbara adupe fun gbogbo awon to nbe ninu ile yi ninu ile yi to angeli si ko to dale eyan oyin mo olohun gege bi wasu ti mo ti mu mo ti so ise alakoko ti angeli mo se mo ni dia messenger mi fe pada sinu e elekeji ni pe angeli a mo da bobo dia protectors dia guardians they guard that is their work angeli guard and they defend wa mo da bobo yan eni kan ni bole ti ri yen ninu iwe psalm 91 e won ti bibeli so ni ese ikokanla psalm 91 verse 11 oni nitori yo fi ase fun awon angeli re nitori ti e lati pa omo leona re gbogbo nigeria nibi ti nkan de duro bayi gbogbo eyan omo olohun asiko ta angeli e gbodo mo sise re o lati le pa omo ni gbogbo ona bi to ba nlo e dide mommy e dide daddy e wa nowo yen soke eni baba pa se fangeli mi ko mo so mi kiri loruko jesu ise won ni pe ki won pa omo that's why you don't joke ninu osu yi mo gbe yin pa mo si abi ojije ledumari eyan angeli oluwa mo pa lase fun yin loruko jesu e ma so mama e ma so baba yi gbogbo awon omo mama yi ni ke so mo kan foruko jesu pa lase fun yin ni ise mo kan la ni angeli nse and as a sensitive ebo Sunday ni lo si Jesus City gbogbo sona church wa lati se 77 ati ni church headquarter wa ni Wema ni Lubadan so gbogbo eyan omo Olorun e gbaradi ibe na lo mi 77 wo wa ibe ni anointing oil ibe leti ni anfani si ibe leti ni anfani si paper ti mo ni mo fe fun yin meji eju kan sinu omi ni agbara eni to laye atorun ikan wa lowo yin awon ese bibeli to wa nbe o le ka sinu omi yin ati onje te fe je baba mi si nse bebe bi tatijo angeli re nse bebe ko senti oni angeli an mo wa so nkan kan mama e gbo mi nje je mo pa angeli ti mo nso yen won oni so latorun o bi oni ye o ti won ba de bi eyan to mo na ni o faran angeli yon kan yo si o eje ora mo se menu mo ni bi ta angeli oni ni awe wa di number 5 mo n lo sori Facebook ati YouTube is going to be fire for fire ni aro yi ninu adua malama na menu aka adaba adume now nigba ta ba dori Facebook ibe lati bere si ki gbe si oluwa gba mi ibe lati tun ni anfani lati tun gbadua fun gbogbo awon omo to nbe ninu ide ati ninu ahamo gbogbo yen nowo e dide ke nowo be se nowo yen mo gbohun soke lati bi gbogbo awon omo to nbe lakata awon ajini bi atawon teacher won eyan angeli wa e lo pa won mo ka mo seri kankan ti o saisan ka mo seri kankan ti okan agbako ka mo seri kankan to je wipe yo pada wale labo ara e pa won mo loruko jesu e si won le gbogbo yen pawo po ni ami ba se ra mo se niyan mo ni to ba di ojo mo ojo tuesday ti won ba ti de gbogbo yen ni o wa ni 24 hours of prayer especially gbogbo eyin te n gbo mi gbogbo eyin ta jo n gbadua e mo kan ja mo fe nu so lasan let us take action ki sa koko oru e o ti sele rinu bible na be ohun ti won se ni eja wa na o se ka kan mo mo lenu ka kan mo mo da gbogbo eru ipade 77 wole bi awada bi ere e jo ki n to wa su die e ba mi pe obirin wole
1: oruko mi ni Debora Olamidokun mo wa lati ilu Ibadan
0: Ibadan yi
1: be ni sir ninu osu kejo odun to lo a se lo old auditorium baba wa ni awon to ti seyun ri pe kan jade kan daya kan dakun de ile ijo yen ojo de ro pe ka ma bere nkankan o ka sa ma pe kolorun ko dariji wa mo wo tun mo wo si mo wo pe se mi na jade emi yen kan ni jade o tori lai jade re o le ri oyun kankan mo
0: sha se eyin si seyin e soyun
1: bi mo se jade o wa dakun dele ba se pari service baba tu wa ni awon to nwoju olorun fo mo kan wa baba ba won se pade emi o wule wa wole mo wa lo si ile anu mo ni olorun mo ti jade mo de gbagbo pe gbogbo nti iko ati ruju re ba ti bebe fun iwo olorun ti gba mo gbagbo ko ti dariji mi leni mo de gbagbo pe ole ayo ade so ninu mi gba to fi mi mu osu kesan jo
0: to ba ti le se be igboran ni olorun kon fo like mo bebe ma ma dide wa ma me lori aga olorun

0: si mo tun lawyer scan mo ri pe mo loyun so orisirisi message mo gbo ijo ti baba wa pe njo Wednesday njo yen pe gbogbo awon oloyin baba sa so pe orisirisi ran lati ma gbo tun ati ma so baba se fun omi si mi lara bayi imi si bale mi njo yen ni bi baba wa ni ta ba ti bi mo pe awon je wa ni 200 tututun iyen lo
1: mo je yin 200 eyin wo mo je 200 ni e wa mo mi kan
0: so baba sa so lati jo yen okun alaafia tu wa je temi
1: e so bi nkan yin e bi
0: aro ojo wedding anniversary yin ni mo bi mo
1: on the 12th ah gbogbo eyan ba n gbe gbosa meso fun jesu oya gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa Eba mi ki Jesu Gbogbo won ni alegi gbogbo won

0: gbogbo eyan omo Olorun wa dide nibi te ba duro si rin lo si waju ko rin lo seyin so ni igba mefa ma gbaroyin ayo ko to dale ma gbaroyin ayo ko to dale ma gbaroyin ayo ko to dale ma gbaroyin ayo ko to dale ma gbaroyin ayo ko to dale e pabra wa gbaroyin ayo ko to dale wa fowo gbaya le kan si ma gba iroyin ayo latojo angeli mi ko to dale e won ti ya iso tin ba ti kun bi nisin mo nlo sori Facebook gbogbo eyan omo Olorun e gbo mi o gbogbo sona church 77 ti wa lote yo yi pada die enikan ni bawo la se fe se gbogbo sona church ati ni wema ibe ni sona ibe ni 77 o ti waye enikan ni ibe le ti fun alano yin ti won ibe le ti fun alomi 77 be ni ibe ni si ti fun yin ni paper ti mo ni mo fe fun yin na gbogbo eyan omo lo ibe le ti gba no yin ti won lo fe li o di ojo Sunday
1: e ka ro baba mi o mo dupe lowo Olorun mo dupe tori pe mo mo yin pe yin o agba ti mo ti mo yin pe yin ebi o pa mi mo won ti pe fun ani indomie o ti pe die eni ka si ka je emi o de nje indomie abi ka fi sibi kan mo gbe ko ibi kan ninu ile mi ni o wa nbe lajo ti indomie de ti wonu ile mi ebi o pa mi araro ni mo ngbo yin lori Facebook ni lori radio mo mo ipe yin ebi o pa mi mo a fe dupe papa lori omi 10 bottles ta fi we mo dupe lowo Olorun ojiji gba customer to ti lo won pada wa tori mo ntaja ni dupe lowo Olorun pe ni adugbo yen gbogbo awon to shi ti mi lotun lo si Olorun o je ki n pate ri lojo kan ki mata emi na mo pe arin ota ni shop mi wa sugbon Olorun ojiji n jeri agbare lojojumo ago ti mi ba di shop mi mo ma taja mi o pateri ki mata mo dupe mo mo lori o ofa yi o ba mi ko ba mi ko ba mo mi mo dupe mo son da wa mi jede mo son e ma je mu mi mo ni ki jeri so nto lohun ti se agba ti mo ti mo ipe yi ki le tubo ma ri ni igba ni mo fi se testimony mi lori health mi mo dupe blood pressure mi o ma fluctuate mo lenu jo meta yi baba o duro mi o dogun bp mo mo dupe lori Olorun lori yen mo dupe lori aye mi lori omo mo gbo won ti mo nse irorun lo bade comfort life mission comfort yen o je fun mi mo dupe o mo mo lori o ya mi gbe eri mi o e se baba mi e ni fomo sise iranse o e ni faya si iranse o emi tin na agun loruko Jesu ile ologo te nko wa gbadjo ma debe la ya ta lafia e se mo dupe o

0: e ka ro baba mi oruko ti mi ni Deborah mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo yin pe ba pe nse onse ti Jesu Christi oruko Jesu ile ologo te nko wa lo e ko wa je pe e na wa ni file ologo sawati mo dupe lowo Olorun se ri baba mi o mi mewa ti eni ka fi we cause ti ma ni ke korin o ma gba time o mi wa ti afru ti eni ka fi we baba mi o osise mi o ti se ara ninu aye mi lati igba ti mo ti ran mi iru Olorun yi ri o he has been so marvelous and so good se nigba ti mo ko fi mi yen we pa on contract anything mi mo ri iyan bi angeli angeli bi iyan lokan bere si ni gba o se bere si send order ni pese mo ko wa gba contract mo wa send yo jajade mo dupe lowo Olorun that week I saw close to 500,000 as gain close to 500,000 enu ya mi ojo mi loju mi iru Olorun yi ri o e ba mi ni Olorun lugo and since then Olorun de tu adawo ise yanu re dun ninu aye mi because every day bayi ni mo se ri owo kokoko kekere bayi ki le su Olorun a sa gbe ise yanu re han because eyin na le so wipe ti Olorun ba se wa lori ta ba so eri n to se oni baje imi la ni rigba mo de tin pe testimony mo tin ko mo tin send voice no testimony lati joy pe baba mi o e ba mi gbe le yi o ki yanu gba nko mi ko tun bere si ma se le ninu aye mi mo yin Olorun logo mo gbe oruko Olorun ga mo dupe fun gbogbo n to ti se ninu aye mi n to se lowo lowo fun n to tun ma se mo gbe Olorun loke gaw oluwa ese ye ri mi re o baba mi anu Olorun ma ba yin pe in Jesus name
1: na gbogbo eyan omo Olorun e wo bi gbogbo e se nlo wele wele bi se nse Olorun dide ninu agbara e wo gbogbo bi ilu se da e da gbogbo awon eniyan yi eyan angeli oloju ina e jade lo si gbogbo igboro aye e bere se tu gbogbo nkan to e je wa se bayi e je mo lo le coconut la vi break loni ma wa sori Facebook ni 6:30 ni si to ba to di 12 e tun je ajo gba we awe bu di ba we nle bayi bi gbogbo e ba se lojo Sunday a wa ni Wema ati gbogbo awon Sunday church and lagbara Olorun gbogbo yin te fe sun re ma je mu yin loni tabi da mewa account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole e le lo eleyi 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank ni yen eyan omo Olorun ti won bi loni da Psalm 107 titi wo Psalm 107 onla kaloni lagbara Olorun e make sure pe je gbogbo iwo to ti je gbese bible le ka bayi mo so tele gbogbo eyan omo Olorun ti won bi e mo si gbagbe gbogbo nta fe bi break loni coconut agbon ni je be pelu eyin meji meji mama ba wa gba we yi to ba ja bi amo a lo sori Facebook ni si a lo a tun lo sori to ba tun di 12 a tun wa nbe eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle angeli re ko wa bi eyan eyin te mark wedding anniversary yin angeli yin ko wa bi eyan ko so ni gbowo yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary e wo Nigeria bo fe bo ko angeli kokan wa yo tu wa le in Jesus name a bo ku ninu ijoba gbunisi mo so le kan na gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi kakakiri agbaye e ri pe tu sile yo de in Jesus e ja lo sori Facebook 6:30 ni ma wa be nisin to ba tun di 12 ha tun pade mo mi gba we yi ya bi angeli lowe in Jesus name gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 Ewo, eje man lo sori Facebook ati TikTok. It is well. God bless you.
2: 3, 2, 1. Get inspired. Make your Sunday come alive with the best of music and talk. Tune in to Sunday.